Lawak. Mga balita, impormasyon, at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Ginulat ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang bahagi ng EDSA na layong tutulan ng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta.
3: Ang mga rallyistang nagsimulang magtipon dakong alas 2 ng madaling araw, umabot na sa mahigit 15,000 katao ngayong alas 6 ng gabi. Base po yan sa tala ng Philippine National Police.
2: Pero dahil nasakop ang ilang lane ng EDSA, katakot-takot na traffic ang idinulot niya. Magkaroon pa ng girian sa pulisya. Nakatutok si EJ Gomez.
4: Security!
5: Security
4: and rescue! Lahat
6: na! Umalis na kayo lahat yan.
7: Okay!
6: Bakal yun dyan
7: ah!
8: Nagkagit-gitan at nagkatulakan ang mga rallyista at mga pulis pasado alas 8 ng umaga kanina sa EDSA People Power Monument. May punto pang nanuntok ng pulis ang isang rallyista. Meron ding ng bato ng sapatos at tsinelas sa pulis. Nagpatuloy ang hatakan at sakitan ng dalawang panig. Nagsimula ang gulo ng umabante palabas ng EDSA hanggang sa busway ang isang service bus ng mga rallyista. Sinundan ito ng isa pang bus, kaya may pulis na naipit.
9: Itong busway, nag-flow-flow. Pero itong bus, inabante niya, binarahan niya. Sa pag-atras abante niya, kasi may cement barrier, may naipit na pulis. So doon nagkagirian. Of course, we have to react. Kasi may nasaktan na kami kapulisan eh. Doon po nagkaroon ng commotion kanina. Logic dictates na paghinarangan mo para matigil yung flow ng EDSA.
8: Inaresto ang itinuturong nag-atras abante ng bus, pati ilang rallyista na nanakit ng pulis.
9: Maximum tolerance, always maximum tolerance. But of course, kagaya ng sinabi ko kanina, pag sinasapak or sinasaktan na yung pulis natin, hindi naman tayo basta nakatayo na lang dyan.
8: May hinimatay rin dahil nahirapang huminga. Pinagtulungan siyang paypayan at painumin ng tubig ng mga rallyista para mahimasmasan. Mag-aalas 2 ng madaling araw nang dumating at pumarada ang mga sasakyang ito sa kahabaan ng White Plains Avenue. Sakay nito ang mga rallyistang miyembro umano ng Iglesia ni Cristo o INC. Ang ilan sa kanila nakasuot ng puting t-shirt at may nakasulat na mga salitang transparency at accountability. Noong una, hindi malinaw kung ano ang pakay ng pagtitipon. Pero habang lumiliwanag, unti-unting dumarami ang mga rallyista na nagpapakita ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Sa placard, idinaan ng ilang nagrarally ang pagpuna sa planong paghahain ng ombudsman ng kasong plunder laban kay Marcoleta. Dahil sa dami ng tao na sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan, nagkabuhol-buhol ang traffic papuntang EDSA White Plains sa gitna ng morning rush hour. Sabi ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, walang permit ang pagtitipon.
10: One thing for sure, grupo po ng Iglesia ni Cristo po ito. Wala pong prior coordination and we believe sa pakikipanayam natin kanina sa kanilang mga leader ay wala po silang may pakitang permit. Kanina may kausap po tayo na pinaka-pinuno po nila grupo nga po ng Iglesia ni Cristo po ito. Malinaw po na INC po ito.
8: Bago mag-alas 12 ng tanghali, tinatayang aabot sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga rallyista.
11: We are one! We are one!
8: EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.
2: Iniugnay ni Vice President Sara Duterte sa anyay poor governance ng Administrasyong Marcos ang rally ngayong araw sa EDSA. Ayon sa bise, bigo ang pamahalaan at tugunan ang mahalagang suliraning kinakaharap ng bansa. Pero sa halip na tugunan,